0: ni aso for ham.
1: Asempa FM.
2: Papa yuko. Verse 5 no.
0: Yuko.
2: Enti sunti. Enti wabe hinti area.
0: Enti aso for ni ebe hinti hinti area. Aso for na manod nene ya wadi area pow. Na ni niko kwa mati ate. Because enya ni uwa wati wa maini mkwa. Aso for ni besuye ni pa body for. Waka

drink wom fridge ni ya woni aduane wom fridge ni ya woni enam wom de bie mayama ba wa nwe se bedu ba bi ne bibi betu besi e ma sa ni omo ni nyina bebo the bible say kai obo for e wo wo mna tebene mo enye wo mna tebi so ya branch yo obi wa ni yedie beba 10 years obi wa ni yedie beba 15 years so bi time a wo yedie beba biala sa time na so hwe ni ye obi wa ni ye

0: asasamu chira o. Shisha janom. Hey, ukidri, ebe say. Ye ka obe fisi ye kan kwasi asamu di achira o. Baby do baby 5 years, 6 years no. Na ukidri na say.
1: Wapunim die.
0: Wapunim die. Nye ye kache ona winti ye no. Ebe do baby na, ah,

0: wale be ma no bebre be reject no me ne ukasa wo so yoba me fa osika hwe be ma me ka chira wo me fa osika hwe be ma en ka se wo bo be ma bi ho ka e di na ko school o wi a wale no o wi o be jaw o si o be sia ni classmate o ye o ye graduate o be jaw
1: papa na ne ukasa
0: o be jaw o be jaw.

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be dodge afa. Enwom no so. Die be be na ko. Friendly service and fearless nina. Esu mi sadiso. Mesia ma. Nemu men kan chobia wo. E be ko konsa dia ye mia. Sesa bibia.

shana ni mwenye manumre awo yonyame na nimni na chi wonyame bia ni ho wan kura no ni sanyame sa ya boni din boni mrani na jay ba bibia wo bia sa wo da hospital sa wo ti wo fie sa wo ti hilmo minim ni awunna mu donchire minima amani awunna